Dhamma jhamde ne de shen shabha ra shambha yang da bha sa bha sa nye rikpa ta shab son dhamma dhamma shabha ji Kibu du kalu jiwa lana me bha lada me nam je dhamma sa nye jhamde de pe kya wa shakya tuva la shak sa no shu Che wo kang tse kang ni so jya dham tse sa jen de la gomba dhamma ne ma ne ji ten de na shu shi Tese kyaba jala cha sara namda konga chata so sangwa Yeshe jato se che lumbo cha Trapa jite suna lakne wa Kumbo shanye jala cha Secha dapa timi dave she Senta rawa jala cha Zalo dite jata seba suma she Nyami kenshin jala cha Zalo kumbo tuji chenten pa tamche kebet